ihi hanla o hinielo. Om shon kwane du tanka bi hena, shon ka wa kanbi wa toga hena. Om laye ta anka bi o ihan keshne hena. Ta ate e bekin asniki ashni he akatan hanbi iwanka. Om laye ta anka kin o shiche shni mitaku yebe on. Makoche kin wa kan, wa kan tanka kin on. Mi wichala o hini. Han hepi e yuha kichi, han pechu e yuha kichi yelo. Mi ye checha he haka kin yelo. Na ni ye checha son kumane tu tanka pi kin ka mi kaga wo wa shota bi son. Un chimpi tu weni ni taku keya stak u. Un wa kupi pe la nukakiniya. Han pechu wa shte le talawan le halawan un maga ina bita yelo. Un tapi ito ka ota ye. Na ekte ena on hanska o haka ni itans ni ahu ni da.